0: mawhero, mapango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
1: Tāranga, tiara, tōrono kei wā.